Patamaki imbele luhu yanzu yana ihu. Keita ki keita lango sarauni yalu. Abu ukuda ki samu zamani kidumele me samu kamasuba. Dan zamani ki wajanya jiba ay kamar keba. Kuma zamani ki wajanya utaba ay kamar keba. Haka zamani ki wajanya woba ay kamar keba. Jiba sarani alu.